Sabinakasa toso saratiko na nandalinga ni kaloko na mbongi bina kendai. Kauni taka ni makari tiko hane na mbeo libu ni kuri. Ni mbola ni mata bina kakete maina nanda. Ena mbongi bina kani kua. Tukutuku beka weki ngai serene. Libu saratiko na itukutuku na mbongi bina kendai. Kauni taka ni na semati kenda kapata kete tiko. Na tukutuku na mbongi bina kendai ka kereita lenga. Meroni buka titiani, weira na nonda. Meroni buka itiko na kena wakau tiko na tuku. Au klani lele wera sininda u warongo mena walesi sera ronra ngole na matabola sena Facebook. Una kena nda u talebi tiko yani na tuku weka uyaki elo mai serene. Na Fiji Day. Fiji Day na mba kiongo na mba kathirutiko mai na Ndua Warua Edison Road Community Center mai Merrickville na mba kathirutiko na singa mba kathirutiko sana mai mba kathirutaki na makis na wale ladham beka na mba kathirutiko kina na kena maita tika butaki orto na turanga karto na maitithi mba kathirutiko na songu ni Fiji Day na Fiji Australia a Rugby Association and I pagay dur teltingan to AGM new tina AGM waya na pagay dur teltingan na cover barrel melaki ato pasar na bima manitin kanto na kaloko ng bung live waya na Singapore buka ke na Singapore way na singa na maki and na may teka buta kitiko na tina kaloko na songo and na pagay dur tiko na pingkarang karabi pagay benua ke na bi mata sere kena meke ena tawana tiko na nantangauna ena Singapore wai lepo sarna stole sar tiko wikem ni nandau talitaka na lakova na woliboli ni pepaka na lobo na sasalu ni waitui era palitaka tika mai ni sarapaka paka rao tiko ena buku ni singa ungo ena sota lembak nga erna mai woliboli taki na nanda ya wabiti. Kaleb na baku ni pinaka kev kaya wasi itiko ya ni rabio kani Singapore wa itika buta kitiko na tina kaloko mbala kitha patalanga na pima mani tin kanto na kaloko ena mpongi ena mali wa ningono ya baka dhortiko na pipa marutaki ona na kaloko sa tika buna kapa bero karto na maithithi baka tiko na singa erongo na Singapore mbuka kina Singapore wa orto na matatimi ni tabi uni era tiko Australia era ramba era maipaka adhortiko na nandakava barrel kalako patataliti nga na wakatangi meroni na era maipaka adhortiko na nandakava barrel kalako patataliti nga na wakatangi meroni na

being tikum pakayani so na the robots and get tikabu dakotaka mai tali mentana mai tikovatan da be vekilai bokosi vina nanda belo manitaka na be kame belati kana na kaumbula kbd tamsakayani and the samai tiko e australia raramba and aboku tikuni star became nina nanda e ona ronandola maina lomani bitana singa na bibi tiko na barombuka farawai ken singa tambu na public liability kena na muni food license ni alavnaka muni baka rautaka mai mero ni matata tikongo e ngandre biti komenta muriana kena lawa ni boli boli taki wike muni na pinakata na boli taka na muni yau waka biti ya warni somi ni kotanga mai kotanga mana muni maki e warni somi na na muni laiseni Usanui taka nikoni na pagkati tayti ko yan ni tuku tuku ngo kendo ang anak na pagkati taro namba ni telboli na saiba bando pa lima bang walu ndo tolu bitu siya na saiba bando ono saiba saiba tolu wa bitu walu saiba ba diwa diwa dua ono saiba dua saiba dua on na takaro taka tiko yan rubio kani uker ker kero linda bitu tuku ntaka yani na we tikini singa kena namba ni telefoni sa toko ngori. Na kena maruta kitiko na lima sanga, embaki lima sanga wulu, 50 years of NIDOC 2026. Ena pagadhori tiko na rooftop pataki ngangwa na Kuri Radio na Gadigal Information Service. Ena pagadhori tiko na ika tini kabitu ni singa ni wula kwa September. Weyana singa lotu lewu saranga mwengo. Wezure tira ramba tiko wikiamu ni kia na nonda. Kwa ni kipakao ni ngalala na ya kabi ni lotu lewu. Teo wuta kitiko na pana kaloko na ya kabi. Kala kithawa tiko na bitu na kaloko ya nambongi. Na abundo nga toko kina na wali walesi. Na namba rosa nga wulu kathiwa kina rosa nga wulu. Nivuso teo 27 to 29 Cope Street, Redfern, New South Wales. And toka kina na bali wale siongo na Kuri Radio. Ningu wale mai, ndamai baka ya kabi, ndamai maru takavata na kena maru taki na ambaki lima sanga wulu ni NIDOC 2026. Ninda si tiko ngana NIDOC 2026 ambaki maingo. Kepika wangandava mena maindona na mustol mendambe na Victoria Park. Alwinaka nginingi tarangame na vitar tarangamae na nungu namba ni teleboni na saiba bandu wa lima wa walu nduo tolu vitu 0414548137 mera ni ndono na muni stall mera ni maibuli buli taki talanga na sasalu ni kuni langataka na kena may waka authority kona na muni buli buli taki saiba na barbecue Sena dhavanga o ningan dreva. Na ya yau talanga baka biti. Wakan bau tanamba ke mengoe sana rambai lebu sarabi kian dana Pasifika. Nisengai tika bu saranga namba kisaote. Na kena siabu taki. Menda sandon dolinga talanga mai. Na leo ni Pasifika. Menda mai doko bata. Kerto na tauke ningele. Sena tauke ni bonuai Australia. Ra ramba. Singa lotu lewu madha maingo katini kabitin singa. Roni ngwala mai, mai pakai kabi, mai vei maliwai, pakai dhuri taliti ngai dhake. Ya na rooftop I dhake ne bali wali isi ungo. Senga ni somi ntona ka. Taronga nungu namba ni teleboni kwa wina kata telanga mo mai maro. Watake irna tuke ni bunu ike. Nungu namba ni teleboni na saiba vandu wa lima wa walu. Dua tolu bitu. Oni takani sa matata tikoyan. Da bitu kutu kuntakayan. Wike minina dhuru kena ngone lewa. Wike minina dhuru tali takana wakatangi. Wike minina dhuru tali takana DJ. Gua na ngona binaka muni ngole mai. Minda tumai talanoa. Belata meronyo mai wakathurumi. Talenga keronyo binakata kiongan rewa. Meo mai wuli DJ ike. Lebu saranakai tuike rabiokani. Ongan rewa muwasea wikenda na tau ke me biti ena buku tiku ni kena pakaru taki na bunuwa vina kongo. Au toka talungo anda na bisureti na singa pakaru mbuka ne kadhiu ni singa buloko toba ena pakadhori tiku mai 470 Sunnybank mai Queensland
Sali abusar nabi suri cisati ngoko tawe andonan ronan dahlan kene duru duru

0: Onna kaloko sana ndalatiko na katumba three course meal ngona vaka kapro vya kaine Fiji community Fiji day gala ena vaka idoritiko maina Sunpack 470 McCullen Street Sunnybank Queensland 4109 ena vaka idoritiko na kadini singi ni buloko kotava ayana singa varombuka a Pacific night of elegance Fiji Fijiana de Daily entry of fish. Nivusu teo sana vosa mandanga ni wakato kotoka. Nivusu na lewusa na kakana tungo okila ni nda kilavi na katu na weka nda vokaruta ke nanga ona ni nanda songo waka aviti se waka pacifica. Na totoka na waka kavisa tungo reveka ni ata sana kena dessert. Ya tau ya handoa nga nandra unandala wiki ya minina nanda. Unisema tingo rumei Queensland. Mi sema tiko mai na bebo no vola kai Queensland ni halbi na kan vitar tareani en ani vosota sin dona na ban telefoni invito ko mai ngo en avoka dori mai na Sunpack 470 McCullen Street my Sunnybank Queensland tiko buta kitiko na ona na kaloko three course meal Anitaka ni na ndona ngonongo na taraki ndona na mbani telefoni meoro ni ngai vitar tar tale mai patike kemuni. Ipso teo, toho sartiko na yoya mai Queensland, mai Adelaide talanga tingo na visureti mai Adelaide na Rugby World Cup 2027 is coming to Australia. So celebrate Fiji Day in Adelaide. Naka wakalewu, wikiam dona sama tonggur mai Adelaide. Okilane ni sakila tiko na tiko wola. Tiko ikere Adelaide kena bibu na wola kata. Una wole una kena waka umani tuku tuku. Ena kena maro teki tiko asenda. Wakana numa tiko. Na ikalima sanga vulkaono ni yambaki ni tubo kikoa ni nanda wunola manyo biti. Kasa tiko kira na wakani ni binaka. Nindana bito kwa ni tiko. Ena vei songo keve. Ena waka edhori tiko ike. Australia, sana vese vuruvura, sana manananda vunola mani mibiti, sa kireisa katiko kina mwenye alwe naka, menda nda witoko nitaka, na vika membele tikenda, na turanga marama, dharubu kina mwenye, sana itu keke witi ndi. Osana nitaka, menda na vitu kutiko nitaka tiko yani. Nda sema tiko nga, na buku tiko ni Edison Road Community Center, Eddy Road Community Organization, na paka dhuri tiko nando to mbaki lima sanga bulu. Mbaki lima sanga bulu na buna nivinga rabi onguo, ena paka idhori tiko, ena buno watanga, ena paka idhori kina nanda Fiji Day na katini nisinga, nivula kwa kotoba na kena madha wakataraba, ni katini kabitu nisinga. Ena paka idhori tiko malatini, na vima mani tini na kaloka na mataka, kale kithaba tiko na ruwa na kaloka na kavi, maina nduwa varuwa Edison Road, Merrickville, Sydney, Australia. Lebu sara na vikar to sa varu takatiko na ilawlawa sene kumkumu erto sa varu tiko baka vinaka ena buku nisongo ngoro vyokani erna mai mali weekend tiko erna leni palimendi kawa kambimbi wana nanda governor general ane tiko talanga vata kikenda ene katini kabitu nisinga ni vula ko okotawa Eddy Road turns 50 this year come and celebrate with us at our birthday fiesta Yes, ano itaki ni ndana vitu kutiku nitakani. Na leu talanga na stalls na tiku kina. Enando tiku na stall ni viti na tiku kina. Totoka na pikartu sabaka ruta katiku na buku ni singongo. Enandambe talanga ruto na turanga. Marama ruto na wakarata talanga na kakana pinakasya na pikartu ndo ndibi kina. Ena madha ni Fiji Day. Ena singa. Wakarawai wehani katini singa kena tinka vitu ertona maindambe tale mertona vingaravi ena buku tiko ni 50th anniversary ni Edison Road Community Center wara takatiko mai na CEO Rosanna Barbero wikeminina nanda ni sakilawa binakatiko na maramango na kenando suletu wikenda na lube ibiti na vono ngoa menanda ula kita kasongo kina iya sa kerker ka suriti kenda na lube ibiti enda sama itiko ike menda tokona na community center ngo enda buku tiko ni pingarabi ni 50th anniversary in the my maru takavata na kena mai wakana numitiko and I katini kavituni singa katini singa na Fiji Day katini kavituni singa na 50th anniversary ni Edison Road Community Center. Na bimbong ni buke lulu sa pagdarutinga bong ni mataka kaya buka ongan reva mo lo reva kunyway kakuni o rere sa mandua na ngole mai erto sando ang kaindo ono ona nakaloko orto sando mai pagkapakarao kasate butalang akina na na bingkarabi baka bunyumai and Edison Road Community Center waya na bimbong kaya ni buke lulu. Ni takani sama tata tiko wiki mina nantan sama ile suna kenam main oni sama ingarabi wiki paka bunyi wai ukir-kir ni paka tetiana tuku-tuku merawa ninda ngole ani kelak ingarabi rawa paka bunyi wai kesenge tiko nono medikia siya ngole mai bunua alwinaka ngole ani ena seni ona eseni somi na ingarabi paka bunyi wai na vimbongi keve ni uke lulu kira-kira tay doon ay tukutukong baka chingor mo ni
1: na tukutukong nga kajibaki wikim ni kaya na turanga marama narubaw wani aliyaw wikim ni kaya na wani asesa baka ra wani asana ko ra sutiaw wikim ni nabaka wati na asana ko ra wikim ni talaga na basu ni asana baka turanga ko ra ano mendulu tunga ni asana yang bagai dari tiko yang asing baru bayang gua ni ketin kerun sir tiamba yang tolong kan loko gori yang Berala United Church 10 Tilbury Street Berala tuku tuku mabe aseli na tiamba
0: sabnaka mana boleh tay well the next number here the I would like to dedicate this number to Paula and Gavin and Aaron, Andrea, Bulavinaka, Andrea, and Paul, Dylan, and also Natasha, the staff here at the Kuri Radio, and also all the volunteers at Kuri Radio Station. At Edison Road Community Center, Bulavinaka, Rosanna Barbero, and Gurwinda. Hi, Mark and Mary, Siri, Damien, Leslie, and also Carrie. The caretaker here at the Edison Road Community Center and Bulavinaka to each and everyone are tuning in to our Favok Fiji Australia Voice of the Community. Bulavinaka and Bulavinaka all.

0: Binaka Bakalevunda, Wavini Binaka, and Ambongi Binakanikua. Ni may talk and go on the Naturanga Neta, Okilani Bunga Vikenda, and the Sakila Tikuna Vika, Samai Bagador Tikuna Turanga Go, and a Bukundra, a the Robo, and a Butura Raningito. Kau and Reba Monak in the Bakir Sarmanda and Bongi Binakanikua. Ni sambula binaka na turanga nei tau ni taka ni makari tiko ani na vonga ni kuri e na vono ni tiko meiki na ngori ni mbula binaka.
1: Ni mbula binaka nei ta, ni mbula binaka na oparong tsumeno mo ni kua. Na stisi ni binaka.
0: Au kera kera ngā kera nio ni wakamadala te kia muni nā wakangu, mero ni rā ke lā nā wanonda, ena mbongi pinaka ndai, vina waleu, nana muni sa vingo mamai nangiri, vina kwa waleu.
1: Nā waleu naita, nā edhangu ngā solumo ni rabono, nga kutumu ina koro na uriwai, na tiki no yale, na esa no kandawa. Was you gonna coro we will to know na sub sau na sano the control. Ole ni vale maramaninga ilkarwa e matukuna sano lau.
0: Tataka vina vale vneta oklani sa sina isa tongangur na noke enambung vina kendai. Ningandeva moni may vindi vinda vakalila enambung vina kanikua sa. So li sar tengah ngon patapata fi kemni na bongi bina kita bongi bina kani ko ni fasa sar manita
1: na wale unaita wa bini bina kana na len gonwa mai no dra parong ci na bono lem Australia wa bini bina tala bina ita ni sure na ngona indo na ita bi na bongi ko bi dengan na tuku-tuku ngan re me bali le Mengenang anda mai bingkar awi cukin. Kini mata ina nunra nangito na luwenta. Ortu ngarabot cina nangito cina natimili cina rugby league. Na league nights kano ba yung rugby cina kacin yung koto. Kena rara e Neptune Park li Risby. Habis sudah cium birna bir ke dengan goni, lalu biarkan rumah kumbuda, meteri ini nampak roy, nampak kuku ayam, nampak ibu rizal cingan, nampak ibu rizal nabi monic, karena nampak ibu rizal cingan esing nampak roy go, nararai udut pagi Liverpool, ngecintan tuan kalok, tuan bini bina kani, ni rakomai dengan goni. Termai kelan itu cuma nak cimi, naik nak lewungan ni, suatu nak kecil ni sih, tengah cuma na, naik balik lift sertung kerap orang gitu, mesan do to na nontam atas cimi bici, kerap ingat nak pagi, kalau nyerang kerap kita lagi, kita ni bina kan naik lewungan gitu, kalau balik bina tu ni sok-sok. Lagi tu, na menyimpan. Tukar wata kita lepas koko yang nasi ngawar ruai, naik ke cintur nasi ngan cintur tu nak kelok, nara rangai udur pagi 50. Wah, ini benda ni rasa kau main na luar. Dan kalau wata cingan itu tuk, dan wata cingan na sot-sot ni. Ni nombor siapa? Kenapa itu rujukan rara di Central Coast? Regional Sporting Complex, mai tagra. Kami ini nak kampanye lewuna nationwide. Tok ngai fifil nortu bebuk. Kenapa sot-sot tu? Do talisman nortu academy ni rugby seven. Kengai tiga butin guna kena setup tag na nationwide. Rugby 7 second patam bagindo ngan gitu bitu bikin menina nanu mucuna libe muni so nikila ngai bitar tar mai sai no ga di tu ba wa bi ni matun ni ba ni wa ni na ta chan dona tu ku dona i song ko song o ga ta chi ko na bi o kan na do chi ko na to ka ba ber ni na ko ro sa ngul ke bi ni November ni no bai dur chi ko na ul ni lo ti fi fi sana ngai la ko chi ka ni ke ni bi tu tu ni bi tu shi chi wa bi ni na ka ni chi ko ta la na bi ngra bi ti ni na ngan ba chi ko ni le na ndo na mat sin ti ko ta la na mat sin o ke di seman ko lu tu sha me kambal tau wa mat sin ngo bi ngra bi chi ngai lu ngra bi chi ngai bi ku lu na wa li wa bi ni na ka ta li bi ni ta na shi na ngona pra ni mo na do le galek ina mo ni tagi tagi ci ngom ba libo tu la wale
0: na ka na ka ba ke leb sar na ta na na mo ni ngona na bo ni na ken dai ka sa ke na i tiki tiki bungo ni do tal na na mo ni tuku tuku me mba le tir na dorbo to to ka na ke na ta re da ki tiki mai na ba ka na na no ena na ra ba ke le di mai na lu benda ena mbutura ra ningito se ba da na ta Sabinaka, sa tasa sartiko po katatolo na ndalingi ni kaloko na mbongi binaka ndai. Au klani vidi na yata sa tokunguri ya ta ironio ni wakalele da toko na lama iso na adangur.
2: Binaka tai na sere katarawa e ba e wale sartiko mei natura boro rogatiko mei nara ina mono limungo ko Australia mei Perth. Au wakambule beki mdo na komiti ni Fiji National Conference kapakambauti ni ndo Bosi ti kombek na ngau nongo, gore na kena sangai ti kona kena wakata kana kata kini conference Fiji National Conference kana baka dori ti kumai Perth and matai ni bulan Oktober katu mai na ser ni bi matai ni ser we kimundo na barong ti kumai wana chairman ni na conference master lai ti abu ni wanga buki buki ni chairman Dr. Chosaya Turangava Dikuri, Kawandra, Teresa Turangawa, Naomi Tangi Betawa, Sili Pangarao, Naira Soni Tangi Betawa, Anre Kawandra, Salote Tumbui, Eroni Tokailangi, Saula Diribuso, Chone Dabu, Lesi Asti Tumbui, Kasega Ningwene Debikina, Oeseta, Veidei Nawada. Nomdo bibotai e vako te tumai Jeremy Wesley Buniwanga. Strani ngulita batalaga kina na wekago warong tiko bega mai na dabdab ni mati wali tu mati wali mbula meron tayo rey lege. Nakuno warong tiko mai kina ngori sa tiko na bago nui ni na tari kemo ni tiko na lingon ni bay bega bulay nanda kalo. Kana awak about ni sa wabaro tal tinga mai na buli serele wena Canterbury Church ena moni mada ungo.
0: Tatoka vina vale taya o wakambula tala mdanga ene vike muni kete sarna nanda ko nisi amiti kama ena bongi ndai ka unitaka ni makari tiko ene na bonga ni kuri ena bibono kete sara. Mbule vina kama ena wakangu ame roi kanroka ke mbulo umea unitaka ni nro mbulo vina katiko Wakatalanga vei kemdo na ilaulao ni Navy SEALs mai Wally Park. Sandendia sasi ni rongo tiko maena o nangu vasu. Wakambula talamadanga ni wiki munikede mbule vinaka vasu veramo kai Wanji. Setareki Rusia te Lesia Sangima na vunua Isaya ni mbule vinaka wakakina vei pedele lendua Chope Timothy. Au nitaka ni makari tiko ni naponga ni kuri sevinga na vunua. Kuni sa tombo karata ko making ngor bikem dona turanga da usia matongo man market levuni kai pimond ni sampula binaka dombula binaka enam bo binaka ndai ni bula e mau mau nanang mo nanang gundina ya ni sampula ni bula binaka nananda bula binaka Helena Ryan

0: Sabina Carmen dana. Sama sara mandaini penuh ne buku ni tuku-tuku buta kata-kata. Sana pai tabi tiga nona dani sana kabendai sana bongi bina kendai. Na kangku. Oklan sabaro tanggur.
1: Bina kala pakai leka ni rongo mena nonda penua. Sabara rap taki na benga rabi be kendra leni penua ena buku ni beto seaki. Mai ta bodi tiko kina na sige ni koe ndo na bata bata ena mona libu liwa sena QR code me rara wa kina na nanda soma na nanda vondo vondo ena mbasi. Ia e bare tangi ndo na turango si sa katirewa dina ngani pa rara wa tanga na benga rabi ongo na mona libu liwa ia na bian dren dren toka be ino tamangase mera na baga yana taka. E kuria wa katurewa ke waka e rau ni koe leo stale mai e ndo na kenandau se mena stomi baga I lavo na I vondo vondo ni mbasi. Sana rau tani ngani mai ngantai na digital my cash me baka tawani kina na nanda card ni mbasi sa keni mbali mbali ongo ni nda rau ni baka tawana na nanda card ni mbasi ka rau tani ngani kena baka ngantai na QR code me nda na somo kina na nanda bondo bondo ni mbasi ka sa rau ni baka ngantai kena sing ni kua me ngara bitiko endo ni tubu tubu ni bai buke me rebuke I kina bai tiko tiko sang ni baka mati ni tutaki ena buku ni mbole mbole ero sa taba me nanda rake ni bai sawo. Tiri kawaro ni tiko tiko sa mi bakata kilai, mi bukei ena tuwa tuwa, ni mi bukei bakata kakai na UN Habitat Adaption Fund Project, tiko na kene sa wakai lawa ena dhiu na milioni na dola. Bakare teka na minista ni mi bukale tataki, ma dhiu na lumisa, ni liu na tiko tiko, e sanga ni bakamata ni tutaki, e sanga ni tauzawa ni tu waki ni manua, kene wala era tiko kina, merau ni sambaya na mbole mbole ongoa. Na bibu ke ongo e oka kina na kena tara na indron ronro, na indron ro, e na ngono ni zengi lamba, ka oka tala nga kina na kena tara na wabu, me bakara ora tanga na nono benga nabi e na ngono ni lenga tumu koso. Bakara itago na lumisa, ni ongo e ndo ni tumu tumu bimbi, me bakanji bakara utaki e ndo na bibu ke baka tamba kindua, me ira na tiko tiko e ra bakale ngai. Na tumu tumu ongo e wakai laba taka na matabose e zako bata kei burubura, katiki ni tuba tuba lewa ni nanda wukei na wakalengai e na nanda manua. Mai tabodi tiko e na sige ni kua na ribote ni Pacific Island Literacy and Numeracy Assessment 2025 ka melaure kene sona bandindike wibwa kurumbu itake na nanda tambani wuli. Melaure e na ribote ongo ni raute ni wasta nga wulu ka wana pasenta na ngwane na Pasifika era tiko e na kalasiwa e sige ni tauzoga na nanda kila kaya na wili wala. Na kawa yongo, e rao ni bakala tilati ena kena tomani na buli, ena nonda bie baka tabulida na gasi ni buli, kena tosu ni venga rabi e koro ni buli. Bakala itaka ni wale silesi ena tamba ni buli, South Pacific Community, o Reche Tora, ni yongo e ndone ribote, e bie buke stara baka lewe, ena venga rabi ni kena la beti dake, na buli ena bie mati ni tuwe na Pasifika. Bakala itaka o Tora, ni ndone malumalumu lewe, leo rebe be irna ngwane, o yana wili bola, kangandrevi mi besta utaki na tiki na ongo. Mepakani sa me tabuzi oti na ribote, ka sa me laure na be imboli mboli ongo, ane atu Pasifika, sa kere na be li utaki, me bagara utaki na be ibuki engandrevi, me ino na lumenda. Na pora karamu ni Peace Cop, esa di ngoma, na ikandua na rau kandua ni wasa wasa ni ngwani buli, ka na be ngarebi tiku, ena kena be bagatora na kitaki, na be tiku tiku, ena taundaku ni be ikoro li lebu. Tega butake na porokara miongo ene ambake tini kathiwa onasta kabulu kawalu. Rauta ni ruwa na unduri lima na rauna leni wanua ya Amerika. Ena sama ibe ngara yoti ena nanda wanua ena ruko ni porokara miongo. Ndona tikina bimbi enda mwe wako kua taki. O ya na mbula baga ilabo waka bimbi ibe ina leni wanua ena satawa na mbole mbole baga ilabo. E baka rataka na wale silesi ni Peace Corps John Levy. Ndabuli era na mai baga idara tiko. Nimbera ni ndia wea ni kena bii tiko tiko. E kuria ni na bii buke tiko na kena bii baka tora teke taki na bii tiko tiko. E na loma ni rua na yambaki. Na poro kara muongo e bii buke sara baka lebu. E na nanda bii koro baka biti. Ma I dhaba toka I kia na I rongo kena baka lega lega ni tuku tuku mai nanda manua. Mena siyo sarayani ena kena bakuriti ko na bimo tayni sere. Mena yada batika ena tini kandua na kaloko. Nuitake ni na makarisi ya seti ko na Bia uliwa ni Cool Radio 93.7 FM and a ni kore ostere serene kabra bimbi na veya sayo ostere liatale o ni sematik maikena na mboga ni singa ni kua kwa ni indigi takatiko venomu ni tokani na mboga venaga ni singa tu siti ongoa na ser tarawa ya mboga kabra kintuwa tiko we kemendo na mboga ronga tiko maina My Ringuario, my Belmore. We came to the bar with my Belmore, we gay sureti. We take in the Italian Tartico, and we are going to my NBO 93.7 FM. Blow Arietta. Standing with the kid now, blow Night Toco. The bar with you come back, my pedal hill and boy in the singing core. Saturday with them, kid, we was ever the game of I'm about to say that I'm going to be Sony and I'm going to be singing to City on Go. I'm going to be singing to Cool Radio 93.7 FM and I'm going to be talking.

0: Tataka, nava levo na samatiko mai, nava levo na itamatiko mai ni porokaramu. Mana kabi me adha manangona vina kongo. Ena Kuri I Radio, Fiji, Australia, Voice of the Community. Nava levo tai na mai vito tamani tiko na walani kambu kambura keke. Kanda waka vini vina kataka tiko rabio kani. Na kiana soli tiko vikenda. Nava nua ni vini kati kati vake hongo ena Kuri Radio Station. Sa mai... Pakadanga utiko na nanda vi maliwae nanda vi tauraki tiko sanda mai tauke isar tiko na tauke ni punua watakeerna tauke ni punua e Australia raramba. Wisore ti raramba vi kem ni keadana nanda ni siam tiko mai nambongu vinaka endai ni sana vake dhori tiko na ika lima sanga vulkaono ni ambaki ni kena marutaki na tūwaka I kwaani nanda wano la mani ubiti e na wakadhori tiko mai nandua warua Edison Road Community Center karatona tivi paka tiko na Fiji Rugby League Association da wakadhori tiko na kena sa budhini kasama I mandondo sa rere vinaka sara rongorongo vinaka na wai tuba sa tuba laki tiko mai ongo oya na singa baka rambuka wike mni na ngandreva na mai baka stall baka sakati baka utitiko mai na stall rapio kani enta sana kautanga mai na nandandu imaki ke kota batatoko mai na kena isi mai muri na tabuleni ke baka uvea kota mai na muni ndame ndame isi na teveli blatani nandau dhaka songo erandau lago mai na weka erandau vena kata meramai vimaliwai meramai ndame karabaka vengu ramai ndondo talanga ndataka thaka chua vua tauke teke bumba na singa waro mbuka, singa waro wai, kala ki dhaba tiko na singa tambu. Na singa waro mbuka, wana ka loko rato sana waka dharo tiko na rato AGM, rato na dharo bau, ena buku ni nandra sasanga tiko, ena kena ngandrebi mer tarai dhaki maina luwe witi, ersa tumbu dhaki tiko na buturara ni rakabi. Ni ona na kaloko sa teke busara na kava barrel meleke dhaba na vima mani tin kandua na kaloko e nambong lebu. Wea nambong ni vora mbuka. Singa vora wa italanga, na singa na maki, na waka theorikina na vingara nkarebe kwa ponua ke na vitu tuwa sarato tuwa na tiko meleke dhaba talanga na vima mani tin kandua na kaloko e nambong lebu. Nambong ni vora mbuka ki nambong ni vora wai erto na mai waka tavi takirto tiko na tavi uni rugby union club. Au nuitaka ni matata tiko ya wabise mati tiko erna dhurbo erna turanga na buku ni kena ngrevi. Merla beti dhake manambutu rara ningito erna nanda dhurbo lalai erasa male ala mai. Ka waka bimina katika waka lebu ikem ni na turanga kwa ni sama indara makaoti na singeleti mbeaka ni butura running kita Australia semana nanda pun olah main main witi sana besi buru buru tali so kuni sama ibu ketiga tiga gua Australia raramba kena si katol ni singa oya na singa baru pa ni bersetiau na singa singa tambu ena pakai dari tiga dona nanda lotu zoko bata ni Fiji Day unuitaka ni sana mata tetiko ya ena tiga bu tiga na bana kalau kena kabi kana ersan mai baita bikina oer to na bida na turang ert satu bagarotu merna mai bulong wadi kenda tiko na bos ni kalo sena nanda mai vita uraki bata ena singa tambu tika buna pana kaloka ne kavi ena vei singa kevengor vio kani mena varo mbuka varo wae kena singa tambu na stole a hona nandro nandola kota mena mamaki ena wakai dhori tali tunga ke waka hao ni vina kata moni mai wali wali taki sa teka wuna baro mbuka mea tapa sara na singa tambu. Singa tambu ena wakai dhori na lotu ya ke waka hao ni ngandre hapa mea sa vivi tumba ena mataka ya singa na langa. Ni ngole mai wakai leo lebu singa tambu talanga arabia kane ndo wakai dhori tuna mbasa ena unongo e Merrickville kanu iteki tiko kina ninda na mai marutaka na ono ni songo me baka usakai uti enda na mai daka daka tubo gaita uke totoka ni sa soli tubi kenda na community baka viti e tolo na singa me dana mai waka marutaka tiko se da mai vi tauraki kina da mai vi sotari kina da vi marutaki baka viwakani au sa suri tiki amuni rarambayani na lube viti tamsakayani kumbu nambur mbasanga kena tovata ni alvinaka ni semmai me raninda mai tudo kona nanda vi kilai vingaravi poko sibina nanda mai vi maro takitiko au kerkere menta pote tetiko en visurito ya oyan na kena mado tarava na poko dortiko na maro takini ambaki lima sangabulu ni community center mai Edison Road kalima sangabulu ni kena maro takina kena na ambaki ni ni visutiao kalima sangabulu ni ambaki ni kena vivi tiko mai na Edison Road Community Center. E na pakai thori tiko ni katini ka vitu ni singa ni vula ko Oktava, ya ni hotinga na Fiji Day. Kasa kere tiko na CEO ni Edison Road Community Center. Kera ni nda yata mui waka leo lebo na luwe viti. Menda mai satavi erna leo ni pali mendi erna mai mali weekend tiko. E na katini ka vitu ni singa. Ana tika wutaki tiko mai na mataka na tini vima mani tini na kaloko na mataka kala kithava tiko na rona kaloko ene kavi uya ana katini kavitu ni singa singa po haruwai wikiamu ni nanonda ningu wale maipaka lelevu lewu sarangana stall ni voli voli taki ya na tiko sandana yanduwa nga mai na vi stall ena vi matani tu keve se multicultural kwanta sama ilewe na tiko na Edison Road Community Center sandua toka kina nandala stall na nandana viti Fijian community sa tiko kina na wakanuni vinaka we erto na matahu wale erto sana mai matataki kenta tiko ena buku ni kenangan revi me taraitha ki tiko nandana vise mati ke irna be sevurura and the same be maluitiko maina Edison Road Community Center ken karuanga ena anta setiunga maina Edison Road Community Center na bimbon ke deni buke lulu da boga dorti na bin garavi ni wakapuni wai sang ni somi ke baka holorai kotana na mo prescriptions and voluni buni wai lago nandona ke mesi laki buleke na memoi mate eseng ni somi ena vei ken mataila lai tale so ni alvinaka ni ngole ani mero ni laki vaka matata taki bikim ni ertonton dambe tale ngana voices kertona legal aid na voices rovika ni ngwe ngandra papakat wengara bipakat tampakindua wikiamu ni nangwane lewa kikiamu ni namarama ena vukutiko ni domestic violence lani seni hinda ledhava na vei kisi vakango na kisi ni vei vakatotongani au nuitaka ni sana matata tiko ya siang talanga ni somi na vinga ravekia ke vakao ngandeva na rato vivuke rato satu vakarotu merto nandondolinga ena vika kuni ngandeva ndona vakatataro ke vakao ngandeva mongole mai ke vakao ngandere tiko na lakulako mai na ambasi ronio vonda matumbako mai na stima sena train sumbu mai Newtown roni vonda mai na 428 se sumbu mai central roni sumbu mai ana Canterbury station train station ikia na basi engole mai Edison Road na 428 se varua walu unitaka ni sama kare tiko na vituku ke sara esema titiko watiki kianda enambongi buna gandai. Antona ya tukutuku tongkori tai se endona bivo tai sati ngor. Naka pali bubi kemini na sema tiko mana bese burubura, na bese ibiti, wasa pasifika, kavo kakena na bese ni koro keve Australia. Nimbula binaka.
1: Bakuli tinga da bivo tai sere enambongi nisime mikua. Bivi kemdona warong chumengori liberala. Melando bimbo kita itondo bimboa. Kem drone avio tin mi chin bi per ogni sero che pencha mi sero do sera nulla de che mera dan dei lenge now mi sauto ranga sore tin de lai vorno tin per me bel mo blo arieta che blo nei tocco mai pedal hill do stiamo tin men bo in sin di qua che va se va zagne bo nuova ca noi te ni ma car se siete coi anni na bi unire Kuri Radio 93.7 FM. Kalau tu kena boleh nak, kena mending kita kena stesen yang gomen kena tokan yang boleh stesen kuat. Dua stesen yang kita kena na sempat main na rakyat Australia, my Perth. Jeremy Budi Wanga kira tu nak kena tokan na leni komiti ni FNC. Dua bos itu kumpul, sah sah kumpul dengan bos yang boleh stesen kuat. Sah, kalau tu kena boleh nak, enam boleh stesen kuat.
0: Ia vina va levo, don bula vina gana sema tongar me mariba. Anthony o solo, Romario, Senimili. Ni sema sara tongar me Palm Island. Alan and Ryan, ke marama mburua, bula vina kalitia, ke sinate o anidewa. Ke ike mni ke telanga nananda ni sema tiko mai, don bula ni bula vina kana va. Awe kai ke mami ni sema tiko mai banua lele busara. Nananda, waka kina na bese burubura na bewasa Pasifika. Ni mbula ni mata binaka keda mai na lube ibiti na mbola binaka ndai na kvalevo ni mbula binaka ni mbula mbula binaka na turanga dosa matanganga mana Pimon Fish Market.

Savinaka, special dedication we naita gimana vanua kalungata na mpaki wit sangapul kawalu pagani ni binaka ni wike mendo na matu bale ni bosote ni sa atom darti ko yani na pagani ni binaka wike mni na bongi binaka ndai kalungata sakati ko na boni mpaki ni mbula satu matamuni Nimbola benak tiko. Na vale una vingra vineta Salome.

0: Sabe na casa, mai tamboki ki anda tiko na nanda ngauna. Au ni taka na madha o maingo. Enda nangai mai birongo dindo matale kina e na kuri. Ka sa tiko kina na pakani nui binaka. E na bai tuku tuku e daura ki tiko aine na bongi binaka enda e waka bimbi. Na bai tuku tuku e ngwale tiko aine waka tampakindua. Bai kemuni na nanda. Sangan Revi, Menda Bay Tukutukuni, Takayani. And a book Talitungani, Visureti, and a bay Aseni Koro, a serene, Kevakai, Tikono nomuni, Tukutuku, Kunindungan Reva, Mendo, my the Rakianis, and Domi Kavivakiani, a key. Nialbinaka, Nibakanga Taka, and Vatapata, and Vinga Reviongo, Ni Sangani so mina, can and Domi Kavivakini, Tukutuku. Nui taki me endau wakusukusa taki toka mai ni bo toka indona singa. Se ke waka o ninga I waka. Wea wako tamani tukutuku ni kua me roni kua toka mai na mataka. Me roni waka roi taki waka binaka na kia na kambura ki nei tukutuku. Waka ni ni binaka and wei wu wala kia thara. Wei kemuni na maru taka tigona na muni singa ni sudu. Ke kemuni na tiko na bivala ni mbula. Pina wale una sema tiko mai na bivu na unibivu karutaki. Na muni ndo ni vengaravi kiresi mbala wa erambu otoka. Ni mwa toka manda.
1: Kira sana mei dhaka toka I ke. Mida nga iwe nanto ni mdo. Wero kwa hindi mo tane. E na wana batongo wa ina maga da tumai na muni toka ni George Sirubalo.